one gita jara wala wonte Ulako sala jadu no wonte mon Nabda ko sala jaya da wonte mon Nama talinga ni wota tano wan Ae ko sala baga mol talo jami Wabane gita jara wala wonte Ulako sala jadu no wonte mon Nabda ko sala jaya da wonte mon Nama talinga ni wota tano

Yatumima konango ngano kosango. Hey daddy, daddy marge jaki sumu sidindi. Oriero kumandule. Mwendo pinyo minadiamo. Mwendo pinyo unyaseme. Mwendo pinyo minawiki. Mwendo pinyo machweni ganyuolani. Mwendo pinyo minino neoko. Mwendo pinyo mapugi gusipe muchandorego. Mwendo pinyo mapugi gusipe muchandorego.